Mane kiche wala nu hida dio ya suba jamay wala sus na usta jan jik te wesh mayu jamay jamay pues jamay puin na nyu azio ai suba jamay wi wa una ya suba mayu wala un sha che ya suba jamay nyu na na pya yi metau mayu jamay shi yu ma wa gi na ba yu wa ku ku nya ku dio ya suba thank men khan che ai suba wala ne wa wa dio Wesh pajamay wala ne wa upuchi na nyu ya su yet kwa su pajamay handa ram se na uspane gu na nyu I go shak pajamay na ente pa kahi na nyu ya su pajamay wala uski na wen kana ente na nyu ya su jay metha u tun ja ka seni pa e uban ya su ku ya un hi pa wala e uban e me ban ya su pajamay wala us ki na wen kana nyu ai su pajamay wala puita shna wen namba su ko sa vuelta dio Igo shi as nauta Ai su bajamo yu e jun da nawa nanyo Ai su bawite sus ni gue papa hag nanyo ja su bajamo yu mesa cha igo shi bajamo yu puyu wa nawa kana ente

zai suban mesu kah na wunya tan nyu na batsu ka zai suba chamo ing pala puida na wena en kwete na nyu e kuja cha suba wene kwe na sispa in su de mina wena nyu ai suban mesu kah na wunya tan nyu puida na wena batsu ka zai ta zio handa ja na sispa chamo ye kisu de mina nyu cha suba chamo ye mi kwe pa wala pena na wen in ta wo wala puida na wena batsu ka zai ta nyu ai suba kiki suba bien a un sunkana en de naño ya suba chamo un cola puitash na buena batsu ko tsawelte

Nas awa jai zuba kiki pa na unsta na ba tu kwe zawa itse wo shuga ina zmagwa fin na unsta na yuna zawa chpa hanta jamu zena muspare kuna yuna ente pa jamu yuna wala puipina kiki unsta unasis yet kwe zupa jamu yuna hanta jamu zena muspare kuna yuna zupa jamu yuna chayuwe yuna dena unsta na maka wai kwe zupa jamu yuna wala puipa na unspanka na yuna ente kwe yuna yutun skema na wai kuna yuna zupa jamu yuna hanta jamu

Tao tao wala bibi na wena ba tsuko za wai suna nyo ai su seche gen ba tan su ba kan hamsa na ba tsuko sham su ba cha su pitu ni ba wala un de na u cha ja su ba jamo igual a casa no pa negro nyo cha lu na cha pa ne ge pitu ni igual na nyo ba ta u khuin ze cha shin chi su ba pa cha ja su ba gi gi casa na wes pa negro nyo cha pa ke ja u pa ne ge cha ji we sha ko me che pe ju we sha cha su ba jamo ye we de yo ku cha ku ba un ne cha chi pela ku ba jamo ye wa ji na nyo ai su ba jamo ye u ta sh na wo na nyo ma nyo cha su ba jamo ye ma chi wa na nyo cha su un chi gi pe na mi su pa ku cha su ba jamo ye wala cha chi ku ba a cha cha su jamo ye ku chi na wa na nyo ma nyo jamo ye cha mu se ku mi chi us yak cha su ba jamo ye nya Jom bani guna nyuja suba jom hanya ay suba handa rabu itar sangwa na nyu de metau mainyo unya itau jasa suba jom hanya kalami jiwa wana nyu jom bani guna jiwa suba jom hanya ente suba jom hanya jiwa cun de na wena pasuku suba suna nyu de metau ite jiwa itak suba jom hanya wasa na suba bani guna nampatsu ku champso de metau ay tamsku suba wala wacha na weta uze witsku suba jasa suba tenhu suba wasa na upane guna nyu ite jiwa witsiu suba upane guna Nasa wesh, janu wesh wesh, chiwa jaz, finskwa naswa upane guna nyu Jazu ba jamanye, aizu ba puitashi wite yu cha perdomo himan cha wala upta na nyu Jazu wite yu cha pitu tsenki wesu ba, mañu wase bane guna nyu Na ente ba jamanye handa ra wacha yu e chun de na wazio Mañu jamanye ay shamsu ba jamanye wala wase je na mbatu we shamsu na nyu Je metau Na finse en su bajamoye mañu ja ja su bajamoye un hueva peu na chatue na ñu mañu kusus ku jamoye un hueva peu na wa ziu ja su bajamoye kwala wa chayu e kan hawa na ñu Anchu ja su bacha cha cha cha Ai su ba nus ku ba kinas ke un ban mañu na ja su bajamoye metau ku ba kihin ku wa na pe Mama yo ya su bajamo ye na ente yo ya himeta ya su ba sekwe ba wala cha cha we na ugna yo ya su ba e kasus ka uno go yo ya himeta o seka cha yo inte hunt ka ya su ba ugan ko hunan yo ko su bajamo wala puita shi na yo te ki wa su yo ya su ba nus kwe ba pa na ba uns na yo ya su ba jamo inte pa wa na ugna yo ai su bajamo ye wala puita shi na wa na ba su go zabel na yo na ta handa ra bui bina wa na yo ko shi bajamo na ente pa pui wa cha na uhe Ai su banam ta wala pitash na wa na nyuna wite ki su bajamo ye yu ya cha su bajamo ye un gwe nyu pita na u ye je meta wa ma nyu jamo ye un gwe ba i pa ne kucha jet kwe su ba kam chu ba i pa ne xpi pi kwe ba i pa ne wite yu fits kwe ba i pa ne wite yu al gu gu luch kwe ba i pa ne wite yu kam chu ba i pa ne gu na nyu un gwe ba ki ne gu na u ye cha shwil kwe ka kwe ne nyu gwe nya gwe plant kwe as kwe cha su bajamo ye i pa ne gu na yu wite yu Ay, pel chambu asha hime vaya epe vai pa negu na nyu chasu pa chamay na gente pa buitash na vaya na pa chuko chabay te na nyu Dime ta huite aquí su gente pa chamay Wala nyu pita na usu gin cha Kwet shi me su na nyu Ay su pa chamay wala pa kwe na me Hue chasu ma nyu pete hi pa negu Chasu pa pete Luz lech kwe anas chasu pa ipta na nyu Ay su pa chamay handa ra kujin hame vazio kwe Su pa chamay na gente puipi na vaya na sis pa Wese na usu pa negu na nyu chasu pa chamay Un kwe bas pkak na me hue Tenk na me hue kinsh kinsh je yunu ya kumayu jamai ai takwa ba tutkwa ipane guna nyu chas pa jamai yuna u ye une kumayu ta shu ba tuti me ye nya phagi na nyu ya su ba jamai ya handa ja thing na u ye ugi na mayu jamai u kwa chi we ba ju ba gin ja we ya skaloto ni banka jam ya chi we su we pa jamai handa ja ai su ba jamai na ente ba bu ta shna wa na nyu na ta ai su ba handa ja pu ipi na we na nyu ai su ba u te sus ni pa na we na fin ente na nyu kwa pa jamai na ente ba kahiu

Sautana de Pajama y Guala Buipa and Awen Ambatsu Chavo Tawil Tena New Chasu Pajama Yuajun, then Awen Ambatsu Shamsun and New Sech Tamba Pansu Bagana Musana, Enter New Chasuba Tun Shas Chinas Kumyas and New Chasu Pajama Hantaja, Yet Guesuba Pana, Susna Wetana, Enter New Chasu Pajama Yer, Mayun Jikaba, Chasu Bounce Paraguna, Enter Pajama Hantaja Puipina Weta, Chasu Pajama Yer. Pikuena chin suba kase bane kuna nyu ai suba jamo iye na ente pakahi kuna nyu kuita yu cha suba jamo iye na ente pakajamo iye cha suba kas na uhe nyai na nyu cha suba atu suba teh na nyai chue na nyu cha suba teh shau nyai panja zule na musne kwa ziu kwa suba jamo iye na ente pakahi kuna uhe na nyu kuita yu jamo iye pakahi suba wala kach na uhe na nyu kwa sa uhe suba cha suba wacha yu etu na uhe na nyu ta suba kuita suba jamo iye wala musba kina nyu Año un mes es más grande, un mes es más grande. Ya supe llamó y na ente pa cají una hueja. Na ente pa llamó y puitas na hueja. Busca y ante yo ya supe llamó y na pa tu guacham supe llamó y uga na un siapa negu na. Ya inventado ahí supe llamó y quisaba un gua pa guayu y aquí que pan haba negu na. Ya supe llamó y suena un siapa negu así un gua supe llamó y puibe y na hueja na. Ba tu guacham te va. Ya inventado ubite su yo ya supe llamó y na ente pa llamó y. The champs of Bajamai, who have one agree, Jasu Bajamai, Klijauki was the Papa Yasuba, who have one agree, I subajamai and na and the Papuitash, now when I saw you with the you, Chamu Becky, I'm Yuki was a Bajamai, Walla Tangina, who have one agree, you, Tete, wife, negative Jasu Bajamai, Walla Puitash, now when I knew. Mesu Bakana, Utah, na and then I knew to the new, now you tuned and I knew Jasu Bachinas came yak and I knew. Now, Isa de Susia Kachia, good you, Jasuba. En que yo tun shas que una huega dio pues pa llamo na ba tu cosa vuelta pues bi no buena na en de na yo ay suba no me suca na uña tan año el que ya ya suba jet que su pone con año no me suba pa na uta na en de na yo ya me ta en yo na yo tun dan año ya suba llamo ya wala puitash na buena ba tu cosa champte ba dio Eu gojam wasa na ubu ne na sus ni ba ai zuba ne me hak shei go shak babu bi na wa ngana ni ki ki pujung kha hina usam na pinze ente kuskus ki ki ai zuba shwan na usun kau